dadene awak inyong dadi enteng temen inyong ya. Awak enteng dilingane padang genah ketimi ket